0: sokoje ebulage bintu bino akunanka nanka azinaga sokoje da behance na bintu bino tukozile tuti mumani fagason mbere byafanya ge yakora gati sa
1: ayay
0: enjin Nyata nyata kila wajia atara teka yu waku ya usikeli nkanuwa nanga nga uke kulie gya
1: ya yeah, wali supposed kusawa kuleto munda kusawa kutela uku linka mosku wera kiinge wa midfield wa ile taka juisize mune kilao ya msiga zogo lewe sikelo teilo na dikina nuraisa tuwa kuwa na letazu azubi mendo ijuka